Abaana newe batula babiri babiri tewali tabu obwabo butebe newe babugatta. Bwana Elia, leta kusowani ezo nawe tutambuze wano ku keki zino. Abaana baweddeyo? Bawe soda w'eccupa, abasigadde bawe soda w'eccupa. Ako tebaagala? Bawe w'eccupa bawe.

mukama ebazibu kwe kusigala mu kifo ekyo. Therefore tulina omulimu ogw'okusigala ogw'okubeerera. Oba olina ssente mmeka oba tolina wadde olwataano, omulimu gwe gwakola ki? Naye ka mbabuleko kino, abamu kuffe tuli wano, kino nakyogera na luli, tuli wano naye Katonda n'akukubagizayo obukadde 90. Gwe bwe kitaba kya kubanga omwoyo yakujjula oyinza obutadda mu kkanisa. Ndi bize musoma ne ku Sande nzigulawo nze gw'olaba. Nze nafuna ziwoda za woloseero. Nina bakasitoma mbapimako mbakolako. Omeka kati zino saluni ezaffe kati za bbeeyi. Tubeera ne ziwoda za weekend, Sande, lunaku lwonna. Zino engoye ze tutunda ze fashoni. Kati ate nina okugendako e Congo, nina okugendako e China. Kati musumba ne bombanga omaze omwezi nga tonda bamanya ndi China. Kitegeeza training wajigwa. Wakola ki? Wajigwa. Abamuli wano Katonda agamba sooka obeerewo, sigaza omutwalo ogwo. Sigaza enkumi zeezo z'ofuna buli lunaku mpaka nga maze okukolamu omuki niizo okuweeraawo n'ogamba ho. Katonda yaba yagala osigalewo okowole, osigalewo okyuke. Mumbuliza kulina gwe sooka omutunuulire, tunuulira kwakulinanye yenna. Omulaba oyooyo nga yakutta obukadde 75 bwe buti, nga gavumenti yamuwadde sente z'emiyogo oyo. Oyo gw'olabye oyo asigala asinza bw'ati nga bulijjo. Amu bw'oba nazo osinza ono kankwateko ne kusa ayi kato olabirira agabbi, anti agabbi te tolabawo ng'oleka ensawo yaawo ku ntebe. Bw'oba nazo sinza Katonda wemme otunulira olabe twagala waddaga. Olaba otereka 50 emitweto osiga osiba otunula. Embwa za kuno zitambula ekiro. Embwa zikonkona konkona ng'omanyi olinamu 10 olwo wasuza omaga. Okimanyi nti bw'oba nazo nga ntonotono birina emitwalo gy'12-13. Obeera bulungi nnyo okwebaka webaka. Akati gwe teeka 2.5 million mu nsawo. Otambula ogamba ye maama ono anzijirako. Bano si be bakifeesi. Let me tell you, tewali kikyuse mu ggwe n'eki. But you can't handle what you have. You feel excited. Onze n'okumala ennaku 2 nga tolya na mmere. Nze sente zange nzirina. Ati njala ebo tekuluma. Oba mulya mulye, nze sijja kulya. Haleluya. Mukama akuteekateeka okutwala mu binene, naye beera mwesigwa mu ekyo kino ky'okola ki? Haleluya. Olemeddwa okuwa eky'ekkumi ku mutwalo gw'ofuna oba etaano. Gwe bakuwa obukadde 5 gwe ojjeko obutaano gwe. Oyoga Mukama Katonda bannange, zino sente wazimpa ate nkuweeka 5 yakate nzikuddize. Imira ku bigere byo, imira ku bigere byo. Bwe munasigala
munanywele la mchifecho. Nemuta sasa gana. Nange ndi kola chi? Ndiba zimba. Ate ndiba simba. Hallelujah. Katunda inumu ni mugu watu kula mba sebo nebanyabu. Gamba ayi mukama. Onzimbe. Eronzimbe. Onsasile. Olwobu tamanya. Nenyonona. Nensobya. Nechifo checho ontademu. Nenchifamu. Na yonko miwo mukama. Onsasile mukama. Onsasile mukama.